0: Pro 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Mengulangi tanda, odito ila pata ila kajilio, ma pilo hutua lio liango huiwa bulahu, to umur di minggu mola. Hi odelo mangu hula ju to o abu butia, te apulu ma opatuju mo huwali mo alamu. Debo ma ilo tanggula lio odeli putiri, iti putiri ju di la kabalatani, iti apulu butia ju. Mama olo Hindu toliamo li putiri atau li olo nia itu. Oh jo tuani, amiatia ma muhile ijini uma molahe ode alamu. Sabuatia boti ma hepo himawa lotato alamu mea lotato dunia umo wali olo nia umo ganti mongodula aloatia. Iti apulo li putiri botia ju longgon nila sehatia lio dihimili mongoli umonika boti gampang ima dabo utumumula tonika boti umo orasawa imu sisabari upopo udaan alihut nila bolong motolong galo to umotolo hialo. Bolo totameta oleh apulu uju wolo uma pilo nasehati ma dihimalamiatia wau bolo polo tula lumai amiatia uma molahu alam ima ilo hitu mati hati mongoli uju wau te apulu malo ti ombito wolo umalo po otohetadi dihutoli putiri. Iti mongoliot dulu tak boti mahilaya layanga wau mahi pomilohe lipule apulu wanu ma imbihu uton. I oleh apulu mahe elalio udong kotompo-tompo tawolo burung ito uma saboi. Olo ma ilolune pale apulu boti alipuju wau ma kilungko iyo boti alip. Ibu tiati putiri ju ma daya-daya hulo ma lolahe toyi lagia. Iodita ye lumbeta ato huta ma pilo ambua lio bolo uma tompate li mongolio sabutoyi lagia ju ma pilo tuo talo taudeli. Itu udu mabubulu huta iti olongia mai lumualai wau mai induindulo. Ina olo ma wolo uhe mo obulu huta oli mongoli. Ite apulu boti aju taya-taya ngolo umola lulubo ode mongo ulula alio. Ibo iloho ya boti hati olo ngia lo ondo ma ole apulu. Sabu ma ilo harapu alio mailate. Ado malu uhe boti. Iju malo o ode ju boti hati mongolio. Wolo umahi hiyonga tu udu udonggo lo otodu umuru uhaya-haya boli donggo lo udunggaya. Iti putiri botia ju ilo tondo-tondongio toto nulola uilo wali. Iyo ditate apulu malo bu ala wolia molio umalo o-o-ode. Ima dilede iyo mai buti hati putiri. Ojo abah, maafu boli maafu. Tabu abotia dilelo atia putiri lo wabu. Bente wolo ju, blek tontong abotia tau-tau alo odeli putiri. Ei putiri lo wabu utia nende. Ente po hiang bolali, putiri lo bohulo. Malo mo otabi, poli mo owahua. Apa putih lo bahula ju inte debol ju mau bla mau tato ti olong ia botia mai lo syukuru wa ma pile ihunya ila ya ti ju ma pomuhila pita mai tingga tu harap puli mongolio boti ma wo lo ui lo walito ila dia odito ju la ia ti ma polo apo-apolo
2: diolongnya juma lopo ota. Mongo dulawo mongo utato, mongo tilo mongo tiamo, totong kade tulahe botia, lipu botia, mau duolowatia, odewala olowatia, tea pulu umali olongia. Hipotiala ayati juma lolubo, odele apulu. Tunggulo te apulu botia ju, ma olongia. Iwololo malaju te apulu botia uli uli lalipu. Ikanu bo uito ju dipoilo tapula tia umbutio. Insya Allah ju demo tapulo watia umbutio boti, demo li ungkulio mailo watia. Mengolah mengota to, tanu bo odi malaju ungkuli boti, longgololo pemailo watia ju umbutio. Utilala to bahasa bolo pohilela potunua upotuhata utilala tolo ia ende bolo potunua lo maiwatia insya Allah ito mo otok duo umur haya-haya wau debo modudunga ya tohia ngape entamai debo ditopo watia mohindupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.